for Holding On by Jonathan Butler on Radio 4MW. Good to have you pla company. Lak ni tamurai wal mama ini nabi yau dada bot ngabani ay pkazi yau kaska yau kita umpo bara mikina yai nang apa information ngalpal pa bodo fosang kaska uriet yai pamurase nuke yau nui bal ngai bia wagela wikino au kalmel tan ride bangal so sina kasengi taun kedau bola ka mi ina mai pakai sino bi migina information tana mono pes ngunga pau mi ina nui na sino bi au ya ga samu so tana mon zaget mo nui na setau mi ze posita indo butal nga pangal panita ai pulu mai pa by the mouse ya durza pul tanangal pal pislima sikedangdal mis pul kusum pa kazi ya tananga pangal pal pa so sina nu ya tanamun mi ya kasala ka ngal pal keda ngal pan kuikul la ngulai ga pa ngal pan kuikul gi mama main keda warta ranga banu in ngade kasa zapa ta mana o nangal pa nu in kala nu za mi da balbai ti da na tanamun na mis pasina ulai nga pa Nabi week in Ungayao Adio, Trigi Giladalo, Kavanu Zagitano, Mama Idin, Monday, Tuesday, Mulsino, Alagia in Alpano community, Ribzaya. But anyway, in Apunati de Mulkutapanang, Sina, Nakae, Onailani Airportamo, Airportanutamo now, Mia in Zagito play now, Nirungai, Kaibating a while not in an interview. Mi in organize my patana muna o kuiku mabaik ya keda ngal palpa o yapa nui ya nu zagita mabaik midi ya mabaik tana muna nui ngai kiti ina mit paru kunia nui keda o sina ay tana kasa se ya o mizu pasina fiula o mulaip tara ingo sina na sina bi play nanga gitana na anima nanga au nabi ya o pasinu wanipa o tana muna mi ina zagita wao mi sina nail sina crown emblem tanamun ngitao ngulai kal kesin tanamun na zagitao keda sepuno tana play na waripa so tanamun purka gimana ka ngalpalpa malu ya apia butan tanamun zagetulai pa mingu nui tanamun sino bi zagetin karait maizinga ngalpa kaima ngitana yawai mi pa sina kainui tanamun kuikumo baigan kai lak seno biya o mizupa sinang alpon lai gal keda watau kuikuno kuima itang alpani ya maangi midin tana muna Indonesia wa butal so wa nuit kese nao kasala ka update maip keda tana mun zaget so far midnanga

na Cold Chisel and sina bina puya ipao. Sai ke tas ke 70s, 80s unu au na sina bina au adapada din. Au ngai au mizpa sina face socials unu nagida. Au mie ina wara wara kezu puno ngai zagita pa pata I dina karipa lagu sina seisi apa. Senau tanamuna sina bitnara mie ina I me I dina tawalau clean up au giga au tana sina kiparu yau mie sina madin ngalpa unuin mie ina mamu mina au notice mai nga matit nga pzapu ngalpa ni kawanu tawala kida garbo idama ipana nga dur kawal sita ngalpa nga baika ginga but sina unu yau sina bi yau zaget na nga ngai warga ngai yau ngul ngai yau Saint Paul anu nanga padalau tanamunau ya sugul ngai sirmu ke tanamun wara ngupem gina kazilin bol me mai seta biza gitunu tawalo nu keda mat keda o mie ina senobi kez punu moino tanau biz pul sita yawa I mai pa neral nga pangalagaz seta keda au nu yau ngalpa nau biz pul sita lau nga seta nau seta bi kez pul nga pau Butal kai kia de ke the pass me my ipananga, zapultana, buyur, all kinds of neta, especially in a ghost net. But na ghost net, ngalpa nao, artist person on nui, kapu mi eke the, nui nao, ngalpa mi e inamanin, kalanu, kapu au, atwaka lao, sizi was ngalpa imamain. Au na nao, sinabi au, what is ngalpa ten manin, mamungi au, kapu zupa. Atapa senubi keda zupunu muinu ngalpa mulai gal durkual ngalpa na adia mat keda dadakual takagiman ka topo estani no au borai waemi panang ngapa warmui tia ipa murat nara barabira nungai tanamuna au siwala pao samolop keda mila luzara I din nagaip sen tanamuni e siwala uzaget keda tunara au Ain pasi, ngai sina mer nanga misini ladia. Amin lugunu sina napa I parudaga muno nanga o tawal sina seizi ngapa. Tana muna o zaget sina ki kurusi pa kapu ngadal nganu in parun wa milizuno odan wa o amazing but wa na wara sisi asugul sina nga nanga ep kedo mai keda o cemetery nu seizi sina bida da butano warga rao miya mi kuke utunara nanga warma sina ki sapu ngapo warmu itayan. Keda tunara o kai wormu tunara so nu yao ngalpana o gagatunu keda lakao mie isina senobi yao zagita pangata o mie inamaip keda seno nu ina o tana ngalpana o kaunselan senobi yao daga munu zageta o mata o aimpa imaip keda nu ina o balba itidan gar seno siwol ngalpalpa ma gagatal ngalpan wormu muiti ya ili wara isita kaizipula imipa Kukiat na relax izi gima yung seno kita gubal nga nga malu miay sapung apa ma bao warmu itayan.